Naya sana ambe hale den ko prezida ta ko lela ansa bego kai hoga na iskene hoga na ilesha yebe yaya teo ko ya ego zoga ta